ufuna ukupoka. Awu, we nomzamo mthembu kwaNongoma. Uthi hayi cha yena ke ufuna ukupokela ubaba kaLu. Wasefaka ikhande libuvu lapho na ke yena ke unomzamo. Ithini nombolo yakho ubaba kaLu? Ngizomtshela ukuthi mfethu ulungisiphutha lakho. Nakho uzawuhlushwa siyipoki somuntu wesifazane. Ithini nombolo yakhe? Ngimvusa lungisicala wenzani? Yini lengaka idlayo ubaba kaLu nomzamo lapho? Uthini londe wena lapho na ke Mthembu naye kombuzi uthi hayi cha ukhiphile umfana ngiyayithanda lapho na ke ingoma ethi ke ngithanda my city isitha lapho na ke awulutho wena up lapho umshini wemali kusho londiwe Mthembu kwaNongoma ngibonge bhuti ngihleli nawe nje ngila SCPP bayo nami ngithi bayo.

0: Tang ko o apeli lang alo ma ma nam sa chi to so ma ma leng to so ba ba so chi sindi tsene unomzamo umbali mama hlabisa mrs macengwane bato ze ngoma nje la lo mashwabana ethi khonya ngonya ngajabula khehla la sendo nipholo
1: Uzo polova nyakuzo nganya kwethu danki lapho umbali uthi asambe siyothelwa amanzi zingane hayi ngudlalo yomdlalo wembali hayi khona hayi khona bendoda

0: bezinye emhlabeni obubodwa
1: uba manjonga isimo salo tata ubona abafazi ababili
0: uthi umprofeti ake jonga ubona abafazi ababini apha kuwe
1: lo tata makakathethe
0: wenzeka
1: ntoni apha kuye zabomama ababini
2: umprofeti kakuhle makakade ngikufama lokho manje akuphumeleli kuhlangahlangene sekonke omunye kusenimakhele intamara lo okhona ngala endlini akamfuni lo umuti so angazi kenzenjani manje
0: uthi mprofethi kudala eyizama eyilwa lempi unabafazi ababini kodwa lo ofikayo akafunwa ngulo ekudale naye tata
1: and njengoku iproblem ke ngoku into sekuvuke wasisitha unkosikazi wakhe wajika kamthandi and akasafunwa ngokuthi abantwana bakhe lobaba
0: uthi umprofethi unkosikazi wakho seniphini senijikela abazizitha ngoku ubona ningasavani kanye sekungene futhi nosapho kule mpobhekele nayo
1: kanti intoni enkile imphoqa lo tata ukuthi nakangenisa omuntu ekhona umuntu endlini
0: uthi umprofethi intoni beyinyanzeka uba ufake enye inkosikazi ikhona enye inkosikazi ekhona endlini
1: kuba le nto le izawuqhekeza ubomi bakho ngokumhlekazi
0: uthi umprofethi le nto izochitha impilo yakho tata
1: ndifuna tandithi rongo tata into oyenzayo but kodwa le mpi le nto lena izobutshintsha kakhulu ubomi bakho
0: uthi umprofeti ke akayichasanga le ndlela owenza ngakhona kodwa ke izobutshabalalisa ubomi bakho
1: ndithi lo tata ke ndifuna iqaphele le nto yabafazi ababini aphendeleko ukuthi akasozaphinda kuthola ukuthula
0: uthi umprofeti ufuna uyiqwalasele ke nentwela amakhosikazi amabini kuba ngeke uphinde ulubone uxolo kulo mzi wakho
1: Mbuzbutata lo wesibini bese ngumfazi okanye kusafumenza umfazi.
0: Uthi umprofeti lo wesibini bese ngumfazi okanye kusazama ube umfazi.
2: Ngiphama lokho baba manje la endlini angisahle. Kusemidlala seyidoma mama. Indale
0: ngokukhazi. Uthi umprofeti akasazi uba makenze njani bekezama ukuthatha omnye unkosikazi wesibini ngoku kwalapha endlini kubi tata akasaphakelwa sekedle iy'tolo emprofeti
1: lo tata uyafuna mna ndimchaze uba makenze njani
0: uyafuna tata umprofeti akunikeze umhlahlandlela
1: aza kuthola ukuphuma ukuthula kule nto funeka aphume kule nto afuna ukuyenza
0: uthi umprofeti uzofumana uxolo tata yiyeke kwale nto uyizamayo ayizulunga tata
1: kuba if uyanyanzela uyayenza le nto izoba lithuna lakhe lo
0: uthi umprofeti uma uyiphoqa ke le nto kuzoba yithuna lakho tata
1: uzawandisa njani umndeni kodwa umndeni uzobe ungamfuni umndeni uzobe emchasele emkhuphele ngaphandle
0: uthi umprofeti uzalandisa kanjani na usapho ekubeni ukuxokozela lingakufuni likukhuphela ngaphandle tata
1: and andifuna utata ambleme lo mama kuba bekuthiwe binguye lo tata kwisihlalo salo mama naye beza kwenza njengoba esenza lo mama
0: uthi umprofeti akafuni ke ukuthi umchase lo mama ngesenzo sakhe kuba nawo babawuthoba usezinyaweni zakhe bengekuyithande le nto yenzayo
1: uyangiva lo bawo
0: uyamvu umprofeti tata
2: yebo baba
0: uthi uyakuva tata
1: ndifuna ke tata le nto lena uze kum noba kukusasa njengomgqibelo siyihlalele phantsi ndikubonise indlela ngoba le ndlela lena ayizulunga le ndlela ufuna uluhambo oluhambula luzumaluzaizofikisa impitshoko zakho zokuphila
0: uthi umprofeti ke gijima ngomso ufike ejerusalema akuncede kuba xa ngabe uqhubeka nale nto uyenzayo awuzuphila xeshanide apha emhlabeni tata
1: uyandiva ke baba Molweni. Hello. Hey. Oh. Aja siba sibe si. Grabe sa buto na kahit kung diyan ko siya. Ya ke mali ko. Na kita. Para ko pumuno ko. Pagulo na bolo ka 0788541 6 8 3 0788541 6 8
3: 07 double 8 5 4 1 6 8 3 0 7 double 8 5 4 1 6 8 3 0 7 double 8 5 4 1 6 8 3 0 7 double 8 5 4 1 6 8 3 and uJehova uyasebenza ngegama likaYesu Kristu asenazaretha. I believe ukuthi kunento uThixo azawuyenza and will never be the same. Will never be the same as the sizawukhulelwa yingxaki entsha phana, kodwa ke kawuqhubeke uyawufowuna uqhubeke esemesa and uThixo asebenze ngegama likaYesu. Molweni, molweni. Ndiyaphila mamam, kunjani?
4: Uthi
0: tata ucela uncedo. Udaba lakhe uthi tata umntwana wakhe akafumani isikolo.
3: Okay, angaphatha amanzi mama.
0: Andiva mama. Uthi umprofethi ke mama phatha amanzi sithandaze.
3: Umntwana uthi udali apply kathole isikolo.
0: Ewe tata.
3: Umama makaphatha amanzi.
0: Umprofethi phatha amanzi mama.
1: Oye.
0: Father, we pray against the Lord Jesus Christ, who is the Nazareth. Likalora bostani brakarawa ya tanino. Ziveni akarawa satani brekete ya. Rata bala bostani makada. Yanto barika roskati makada parazoto. Zike bostani bra. Yakarawa satana brakarawa sembra via tato. Zile mekete bere bostani brakada. Zala makata barabo sete ni breka rovenia. Rata balabaya tani breke ni besata ni breka rabo sanda. Boy, boy, na boy, shanje, kia ufurabo kwenye kamarika yusu yukroi.
3: Mkazelu mama, umtu anuza umetakaru, umtu anuza upaka, umtu anuza uchinja, umtu anuza upaka.
0: Uchu mprofeti, umtu anuza upilu, umtu anuza upaka, ama iskolo siza uflega mama.
3: Mkazelu mama, nikuna 72 waka, asistia po, upaka,
0: uchu mprofeti, kia mama ima, no kolo, esu, tatu, tato, esu, kolo, uzo fike Jerusalema, izi ndo siza uflega.
3: Jambona, lomtu anungoko zayu, kangeli iskolo, kwa tu ameto wama, kasugi. Nephakuye ukhona lo bangathi bambiza ukungawo
0: uthi umprofeti uyambona lo othetha ngayo endela yena kodwa kunomntana kambonayo ekuthiwa ngukungawo.
3: Mbuza umama uyamazi nalo kuthiwa ngukungawo.
0: Uyamazi ukungawo mama. Uthi ngumntwana wakhe wesibini profeta mprofeti.
3: Mama ndibona iproblem enkulu ngokungathi uzoyithola ngokwasebantwaneni.
0: Uthi umprofeti ubona ingxaki enkulu engathi uzayifumana ngokwasebantwaneni mama.
3: Kuba lo mntwana esikolweni lo ndimbunayo ngokungawo uyabheda pha esikolweni ngumntana othwe kuthiwa ufeyila njalo. Ndiyothi uzaekhaya lo mntana bekade qhuba kakuhle esikolweni ngokusuke esikolweni wathabana izinto lo mntwana uyakhohlwa izinto ngolo mntwana uqala into yokufeyila pha esikolweni.
0: Uthi umprofeti lo mfana mbonayo umbona esilela pha ezifundweni ubekade qhuba kuhle kodwa ngoku uyafenitsha mama.
4: Injani tata, nam ndiyathola ikhona ingxaki mani tata and ndicela utata andiqhawulele le ngxaki ndisondeleli ebantwaneni.
0: Uthi tata injalo, abantwana bakhe bayamhlupha luthetha ngaye tata. Uthi yinyani uyasilela apha ezifundweni uyasola uba ikhona into engenileyo tata.
3: But ndihlutshwa ngulo una-16 years kuthiwa nguziphelele lo seyingene yena kwizidakamiso.
0: Uthi umprofeti ubona nomnye kuthiwa nguziphelele umbona le nto yakhe futhi iyamhlupha kuba ubona sekengene nakwizidakamiso.
4: injalo uthatha makandi umthethe andimazi ukuthi ngakho ngibantu ngakho ngibuya ba uwenze lutho.

0: uThixo azawusebenza ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Ifuna i-one on one kusasa udibana nomprofethi ubuso ngobuso, inkonzo sizabe siyibhexesha and uThixo esebenza ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Bazobe bephila abantu, zivuleke izinto, zivuleka izinto, bephila bona abantu. Ukhumbule ke mzali wami ukuthi ngo-10 ekuseni ibe sowufikile ke pha eJerusalema, kwanto zenzeka kwancango zivuliwe, apho uThixo ezobe sebenza khona, apho uSimakade ezobe phakamisa abantu, uSimakade ezobe sikelela abantu. Zitshintshe izinto, ziphakama izinto zakho, zilungwa izinto zakho, zisephakame uThixo ekusikelela ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. And ke ngoku mzali wam, ke ndifuna ke wazi nakuthi nangomgqibelo uThixo uzawusebenza ke kaYesu Kristu. Makeze ngapha, ndiza ngapha umfundisi nalo call, ndiza ngapha umfundisi nalo call. Sisuza ngapha, susuyeka, suyeka lo mfundisi, ndiza ngapha nalo call. Yizatata sizomthandazela lo mntwana. Ndifuna ukhuphe lo dimoni, ndifuna ukhuphe lo dimoni, ndifuna ulikhupha, ndifuna libaleke liphume libheke phambili. Ndifuna ukubona makhulu ukuthi amthandazela lo mntwana, amthandazela. Kwenzeka ntoni?
1: Mamkhuleka.
0: Ye mama?
1: Mamkhuleka baba. Uphakame ngesikini ngaphakathi.
0: Uthini?
2: Uthi uma ngabe ndithandazwa kule phakama abuye ngaphakathi tata.
0: Ufile ngathi kwenzeka ntoni mama? Mamele mama.
2: Oyo.
1: Ayi,
2: ikhona ngalale ebusuku.
0: Umama ngoba ingathi sendiyaphuma apho lesini, khawuqhubeke umthandazo ngithetha naye because isikhathi siyaphela, isikhathi siyaphela and uJehova uzosebenza, uzosebenza. Into endifuna siyenze abantu mabaqhubeke befowuna abantu, mabaqhubeke be-SMS-a abantu, mabaqhubeke besibhalela kuWhatsApp, besibhalela naku-SMS. Sesiyaphuma ke thina kula majelo osasazo enanda FM 88.4. Masihlangane kusasa ke ngo-10 ekuseni, nangomgqibelo ke sobe sikhona ngo-10 ekuseni. Siyaphuma ke lisithi kupelopelopele zakubelezile unyene kaphumzele tokuni zulezulu umzulwane ke phakho Bishop DJ Kamfani. Siphuma ke lithi power is not powder. May God bless you. Good night.

0: incwadi kaMateyu 18 ekhuluma ngokuxolela. Mathi uNkulunkulu asixolele 37. Ngiyabuka ukuthi ngaba silimala, ngaba sinawo ama-triggers, ngaba silokhu esihamba sibhibha, sibhibhelane ukube siyaxolela. Mase sifunde nje sibambe lolozo lithi asixolelanini, ngabe ne-counselor, ngabe ayiyo nje njengoba injalo, ngabe nama ngihambe ngilimala, ngihambe ngithunukala, ngithunukala nabanye uma ngazi ukuthi ngixolile. Ngesikhathi ngizwa ukuthi into esho umuntu iyangilimaza lapha engiyibone khona ukuthi ngisane silonda esingakapholi ngisabhibha. Cela siphole, yazi balaleli, ngicela siphole South Africa ukuze silungisane, silungise ne-country. Ngokwazi ukuthi ulungise i-country nawe usabhibha usanelondo. Ngithi haleluya, siyabonga lwesini omkhulu esinkulunkulu asinikeze wona. Amen.
1: Amen. Siyabonga kakhulu Nkosi yami eyiwophatha indaba enkulu kakhulu, indaba yokuxolela. Xolela, ehe, xolele ngisho bengaxolisanga, ehe, ubaxolele ukuze uzophola wena, kuzodlula kuwena ngaphakathi. Ngiyakuzwa mlaleli wami, ewu, asike sihambe siye kusigwili, sibuye siqhubeke nama voice notes, uthi ke ngabungobani na, unguJehova igama lakhe.

0: Untethe usho kamnandi kakhulu ke uthi ke uhamsana nophumelele uthi yehla ekona ke umsakazo wakho inanda 88.4 FM today's best radio nakanjani ke sekuyile so sikhathi njengoba ku 13 minutes past 10 o'clock la sizongena khona kwingosi yethu la sizobe sisho khona nje ukuthi ngaye konke kuyenzeka shukuthi akukho okungenzeke kuNkulunkulu sizongena nakanjani ekulonakelo lohlelo khona u producer wohlelo Ndlovukazi uMapula khona umacwerha ukhona uQueen Nandi osukunela namhlanje bukhona ubufakazi obukhona ngoba ke abantu bayasinda ngobufakazi abanye abasindi ngezwi nangendumiso kuphela kodwa bakhona basindayo ngobufakazi Ndlovukazi asibingelele
1: yo ngiyabingelela Ntombi wena ngathi wakhuliswa yimini ezwini ngathi wamiswa yimi ezwini angibingelele ke kuwena mkhosi kulolu suku lanamhlanje ngibingelele noma ngabe ubani osilalele kulolu suku lanamhlanje bazalwane bonke endaweni ezahlukahlukene la kufinyelela khona leli phimbo sawubona ay siyabonga ikuthenini uhlale nathi kusukela ekuseni kuze kushaye isikhathi samanje siwumsakazo now today uma sithi ngaye konke kuyenzeka ngiye ngifune njalo ukuyichaza leya ngaye khuluma ngomoya ongcwele uyohlambulukile uma uqini ngaye kuyenzeka khuluma ngomoya weqiniso ngaye kuyenzeka umoya wokuthula owothando nowoxolo ngaye konke kuyenzeka omunye kwangididiseke mesitsene mangisho kanjani ukuthi ngaye kuyenzeka umoya weqiniso abese ibuza kanjalo leyo nto kanti iqiniso kuthiwani akushonga ukuthi liyakukhulula liyakulekelela endleleni ngoba mangizoloku uqamba manga hamba fika phele kodwa mawuzoba nomoya ungicele nje iqiniso kubhlungu ulikhipha ubhlungu kuqiniso ngisho ubanjiwe bekathi ukakhona into lokuyizama ulifake lona kodwa bese lokhu liphesha kabanga so nje everyday we need ukucela umoya weqiniso usihole njalo ilona liqiniso lakho Sembi kuthiwa mncane kumina kodwa ngithi sisi hayi ngoba ngimdelele kodwa umoya wamvuma ukuthi angithi sisitheni manje ngoba ezinye zezinto siye sithi asihlale nazo la emsakazweni uma sizoshare itestimony ingoba sifuna kulekeleleke omunye umuntu ohleli nenkinga naye usezicabanga kaningi ukuyibulala omunye usecilile otshwaleni yabona akusaphumeki sekunzima kodwa lakhe iqiniso liyamkhulu likhulukana nathi nje sima phambi kwabantu sibone ukuthi ayibo asenzi kahle masenza kanjena so into ke nento ke bafuthi siyenza kwabanye abantu asiphinde sikhumbule ukuthi iyobuya ya wena iyobuya kanjani uzothanda isibuya kanjani yabona ngoba everything is ithi siya document noma basibhala ngaphansi kodwa la engqondweni si yabo scripturishile so uma sibuya ke ungasekho noma ukhona uyothanda yini kubuye loludaba alright angikubingelele sithembi kulolusukula namhlanje sikwamukele kulomsakazi Nanda sizoxoxa udaba uzosiphilisa namhlanje ngodaba lakho
2: yebo ngiyabingelela emsakazweni egameni lenkosi yethu uJesu Kristu esiphila ngaphansi kwakhe
1: amen
2: yebo

Jesucristo waseNazaretha. Ya kunjalo nje fakazi bami ngizobushera namhlanje. Ngiyakhola ukuthi khona abanye bodade bethu bontanga yethu abasazodlula kulesi simo noma sebedlulile noma asebedinga abasadinga ukuthi umuntu alulekwe ngathini angaza afisa ukuthi enze enye esinye isinqumo esizomenza ukuthi ayisole ngase kugcineni. So ubufakazi bami buqala la laqala khona kahle kahle ngangena emshadweni, umshado engangeniswa kuona kwakumshado owawuhleliwe uhlelwe angathi nabaphathi bebandla ibandla la kubo komuntu la ngangizoshadela khona la ngashadela khona ibandla lami la bengikade ngishade bengikade ngikhonza khona. So into iyahamba kanje yafika nje ngosuku lokuqala sahamba kwangicathi kwakuyinkonzo ekade ihlanganisiwe ihlanganiswe yibona abaholi bebabili bakwelinye ibandla nakwelinye ibandla. So mase ngihambile ke lapho sahamba kwiinkonzo yasebusuku saya khona mase kwadlula nje mhlawumbe amasontwana ambalwa emva kwalokho ke wafika umuntu lo ehamba nabaholi bakhe beze esontweni lami la ngangikhonza khona. Bazofike batshela umfundisi noma umfundisi kwathi wani kwathi wakhona mawusuke ubone like mawubona intombazane ebandleni la osuke kukhonzwa khona. Bafike basho bathi hayi khona intombazane ebonakalile. Hayi kwahamba isikhathi ngezwe kufunakala isithombe sami safunakala isithombe. Kuthiwa wathi umama umfundisi mayesho kuthiwa mhlampe wafuna iy'thombe zabantu babe u-4. Nesami nasasilapho phakathi ngamthumela isithombe kumfuneleni ekumthumeleni kwaso nganginganakini ekumthumeleni kwami isithombe nganginganakile ukuthi into mhlambe iya la ekwafuneke eyagcinisa ikhona. So ngasithumela ke isithombe kwahamba kwa ayike kwaphela isonto sekuphela isonto bangibiza sekuphuma inkonzo kuyisonto ngabizwa kwathiwa hayi mangifika khona ngiqale kukhonze ngekathi ngelanga ekwakhonzwa ngalo lo muntu ezofika nabaholi bakhe ngahamba ngaphuma inkonzo ingakapheli ngawumuntu ophuthumayo because ngangiphuthuma eyitolo ngalelo la mase ngisendlini sengibuye eyitolo ngifonele hawu uhambeleni namhlanje wahamba washesha waphuma waphuthuma wahamba ngoba khona into ebekufuneke ngixoxe sikhulume nawe nawe kusho ubhishophi. Hayi ngilontu nje mase ngithi hayi akunankinga ngizobuya ngize ubhishophi esilisa. Hayi mase sengilontu nje sengisendlini ngifike ngibeka iy'mpahla cause ngangikade ngibuye ukuthenga igrosa eyitolo ngibuye ngibeka iy'mpahla ngiphuthume khona ezansi uma ngifika hhayi ngibafice bahleli uyena ubhishophi umambhishophi nabafundisi bakuleli ibandla leli la kubo kwabhuti lo naye ubhuti. Hhayi mase ngifika khona ngifike-ke ngiqale hayibo ngixwaye hhayi kuhlale kusagcwela abazalwane khona kuyaphithizela njalo abazalwane ma bephuma enkonzweni baphuma baye khona kuyophithizelwa khona. Hhayi ngihlale kuze kuphela ama-o ngibone ukuthi hayibo naso isikhathi siyahamba. Mase behambe kuhambe bonke abazalwane ngize ngibuze kuyona intombazane yakhona ngithi hawu kanti ngihlalisweleni kangaka intombazane ithulele naye ingazi ngoba phela yayingazi vele. Mase kuhambe bonke-ke abazalwane mese beyangibiza-ke woze etafuleni kuzoxoxa nalapho ekukhulumeni kukhuluma ubaba ubhishophi akukhulumi yena umuntu engilethelwe yena asho-ke nangumuntu ushile umuntu ukuthi ubone wena ubonisiwe waboniswa wena wabona wena uphinde wakubona futhi usufika enkonzweni wawumuntu obonayo ukuthi uyakuthanda. Hhayi-ke ngilontu nje ngithe ngisathi ngithi ngisaxwaya loo nto mesethi hhayi angazi ukuthi ngabe yini engakuvimba ukuthi ungavumi angisiboni isizathu sokuthi uzothi awu uyanqaba noma awuvumi ngoba manje umshado la. So manje ngiyabona ukuthi hayi kushuthi la ngiyacindezeleka. Hayi ngivele ngithi hayi ngicela ninginikezeni isikhathi ngisayocabanga noma ngisayothandaza. Hayi ngahlala ayisahamba kwahlukana ngahlala mhlampe kwaba yinyanga
sasekuzophela inyanga afone umama umfundisi wakhona kuWhatsApp.

0: into eyayinzima ekutheni ukuthi ngithi ngiyanqaba ngoba kwasekutheni kwaseshilo ubishop akhona uzonqaba kanjani kwaba manje angisiboni isizathu sokuthi unqabe ngoba phela vele intombazane ehlalele yodwa uhleli nengane nje lo muntu umuntu ozokuthatha nezingane zakho ngeke akiyeke nezingane zakho kwasha kwacema wabala hayi keke mase ngixoxela uma kahle uma njengoba nje ngithi uma ongizala hayi esibeletheni uma wangithola nje ngingathini ngiyingane nje ngoba wayemfica vele ngamfica vele ekhonza khona esontweni wangithatha as umuntu owayefune owayibona as kunesidingo ukuthi angithatha ngiqoqe ngihlala ngifake esibeletheni sakhe. So kwahamba ke uyaya ngokujula lento ngangena emndenini sahlala emndenini nje kwa right yonke into nje bengenza ngihle naye nje enginakekela ezingane izingane zakhe. So ugogo Phungula ke ngamxoxela wabuza ugogo Phungula ukuthi kanjani kuzothiwa yenza into ungenabo ngisho oyedwa wangakwena omzali wakho ngoba number 1 angalo muntu ufike nabazali bakhe babefundisi bakhe wena yindaba uzocindezela kuthiwa vuma ngasese ekubeni ungafikanga nabazali ungenzile lutho nabazali wathini ugogo wathi ugogo inqabe lento hayi kwahamba kwashaya isikhathi ngabona ukuthi ayikho lento ngoba phela manje baya ngokungicindezela ngavuma mayekuvumeni kwami lo muntu lo asihlangani naye just ukufundana ufika nabo ngaleso sikhathi abamvubeni nalokuthi akhulume makufuneka kukhulunywe ama meeting lawa kusazo nje makusuke kuhleli kudiscuss kuboniswana ngoba sahlangana masihlangana besihlanganela khona ekhaya kubo kwamfundisi wangakumina so ke wa afike ngesikhathi efikile athi mayikhuluma ubone ukuthi ayibamvala basheshe bamvala khona lento kodwa efihlayo kubonakalayo ukuthi cha akukhona okungahambi kahle ayikeke kuhambe isikhathi kuxoxeke sikuvuvunyelane kuhanje kuye ekhaya makufike
1: use involved ukhokho ngoba
0: wayengekho involved
1: abazange bamcela
0: kwangathi nje mangithi ngithi kwathiwa nje ungatsheli umuntu kwathiwa nje ungatsheli umuntu ngisho ama elder mama sebekhulile
1: awutsheli umuntu enkonzeni
0: yebo kwashuke njalo nje kwathiwa ngingatsheli umuntu lento yidiscuss wayibona nomama umfundisi nobaba umfundisi wangapha
1: ya
0: kwahamba ke bahamba right ke kwahanjwa kwayiwe ekhaya mase kiwe ekhaya baya ngale ngasese batshela omunye womphathi kwakungumphathi wabantu abasha kwathi kuyolotshela ekhaya kwafika yena umphathi wabantu abasha umuntu wangale umfundisi lo wangale kababa angisazi ukuthi wayihamba nayo ubishop wangapha ngathini hayi bafike
1: ibona baba khongi
0: ngibona ke phela sebaba khongi abayongikhongela
1: alright
0: baye ekhaya street ekhaya ngithi emahlabathini ngabatshela ke base before that ngabatshela abasekhaya ngabatshela ngabazisa ukuthi ngingatshela usisi ngathi usisi waqale ngathi mangimtshela usisi wami esizwala naye egazini ngempela wathi usisi cha akukwazi ukuthi kwenzeke kanjalo usisi wayihlaba wayihlikisa wathi usisi ngiyakwazi ukwenze kanjalo indaba kuqhamuke sekwami sekuyashesha khona manje ubona ukuthi into yakhona bafuna isheshe kusheshe nje kuyaphuthunywa kwenziwa yonke lento le kuyaplana kuyaphuthunywa hayi usisi wayihlabahlikisa khona-ke seyihlabe wayihlikiza kanjalo hhayi baqhubeka-ke bona bathi hhayi asiqhubeke nento angeke sivinjezele ukuthi sivinjezelwe ingane encane thina sizoqhubeka nayo into ezikuplaniwe phela lo muntu uhleli yedwa ufuna umuntu wesifazane
1: uneminyami ngangaleso sikhathi
0: nganginama last of last day ngangina 33
1: okay
0: last of last day hayi so kuhanjeke usisi ayihlabe ehlikizele ubona ukuthi hayi bona bafuna ukuyenza ngenkani yenziwa ke into right ke nogogo ke wagcina umuntu ngoba phela naye wayesebona ukuthi cha kuthi kuyaphoqeleka phela baqamba manga kwa-2-1 kwa-2 indoda ihlala kahle ihlele endaweni ezistezi umuzi omkhulu nje isebenza endaweni eshayela ama-truck umuntu o-right ophila kahle kodwa nje ufuna umuntu osifazane azomnakekela so-ke

0: Mhlambe sithi uyibamba la. Owa manje indoda ifuna umuntu right. Indoda ezonakekela. Kanti fanele nayekele ikuphi kuphi kuyikona siyabuye sizaza lokudaba ngicela sela ukuxolile wakamncwango xoli kahle kahle wakamncwango athi liyabasebenzela ngisa shocked ngikho
1: shocked
0: kulungile ukuthi izifike egcineni ixoxwa inini abefundisi ngiyasula
1: ukuthi
0: angicashe inini abefundisi nixoxe ziyofike kuze kiwe ekhaya. Baba mazane bamkhwenyana.
2: Yo.
0: All right.

0: iPhone ngingabona beyifaka the ungakapheli ngisho izinsuku mangithi ngiyabuka ngibuke kwi app le babengenzele yona efonini imali ayisekho
1: awume bangisakuyini awuqale phansi angiyiza tesha mina
0: sekufuneke lapho sekufuneke
1: ngimi imali iphakoba
0: ifako yona indoda nombaba umfundisi wakho
1: wangakubo
0: ekhadini leli abavule lona
1: bani ownership ebank
0: ibona yona indoda
1: phone uyaphi kuyovula iaccount
0: mina phela ngangibizwa as umuntu ifoni ezo reporter kuyena ozobona ukuthi kwenzakalani because iapp bayifaka efonini yami
1: ya
0: balivula ikhadi right ke yangena imali ngayibona ngenkathi ngena 5000 sekuyamba nama ngizange ngilange sekuyamba sekufuneka ngilungiselele umshado sekuyaqala amalungiselelo omshado mangithi ngithi ngiye bank imali ubula hayi imali reversiwe igwambila nganoma ireversiwe noma igwambila
1: nawe futhi ithekile manje awusazi
0: mangibuka kwi-app
1: kanjani 5k wonke
0: akhawunti
1: yitsha sha
0: mangibuka kwilonto njani kulezi zinto leyo ama-transits layo sukuyasho ukuthi cha imali yenze nje yenze nje ayibonakali nanokuthi kwenzakaleni
1: uthini
0: hayi so ngithi ma ngitshela yena usisi lo owahlaba wehlikizo athi usisi kodwa ngakutshela sisi ngakutshela mntase uyabona nje njengoba yenzeka nje and futhi usisi wayebona bonke ubugebengu bakho wathi nje usisi uyabona njengoba kwenzeka nje le mali ayigqambile ayishonanga ndawo le mali irivesiwe ithathiwe nje yibona kwashiwo nje njalo kwathiwa nje imali ikhululeka sise ungalokhu uyitshela ukuthi imali ilahleke kuwena kwasha kwacima kwanjani kwanjani ngathi ma ngibatshela futhi nabo wabona ukuthi badedele igazi abatshengisi ukuba abantu abathukayo ukuthi bakwathuka indoda phela ayihambe yebhenki nami ngiyantanta ngishona ebhenki ngiyangala ngiyangala kwathiwa nebhenki ayikho into esizoyenza imali irivese owumuntu nje yebo
1: ya
0: so ke kwahamba-ke kwaqhubeka hhayi ke yaphinda indoda yakhipha enye imali kwahamba kwayo lo ntunja nami ngakhipha ngapha imali kwahanjwa kwayo kwenziwa izinto kwalungiselelwa kwa-hayarishwa izinto kwafuneke yi-hayarishwe nalapho ekhayarishweni funeke umuntu owangena kakhulu ekutheni akube neyndleko uyena ugogo
1: uphunguleuyena
0: ugogo kanye nomndeni wakhe iy'moto ezabantu ezazi kwakufuneka yithwala umshado kwakwabantu abanje abathwala uyena ugogo abazana ney'ngane zakhona so umshado wathwala uyena kuphuma ngaphumela khona ukugqoka ibona babona konke ngangenzelwa khona lama bantu abangifake kule nto abasekho bapholile
1: basoshabeyi
0: ngathi ma ngifika khona ngiqhamuka ngey'moto bathuka cause babengakulindela ukuthi ngiyofika ngendlela into eyenzeka ngayo nje okuhle ngafika ngakuthiwa kuma kushiwa ngathi ma sengihletshelwa sengizwa ngakuthiwa kuthiwa wawubekelwe indawo esithini esetheksini ngaphambili
1: unamandla
2: ngemshadweni wakho
0: ngangazi kanjani ungangene kanjani thiwa nje ngangibekela indawo esithi nje etaxini la isikhala nje yabo ingubo leyo mshado ngibona sengiyova ngayo
1: Okay.
2: Wo sune text la kuthi wena?
0: Hayi ngase ngine text la.
2: Wo ngathi uyagqosha ukuthi ubuye.
0: Akuthi.
1: Okay.
0: Hayi sokuthi. Hayi ngaqhamuka ke ngithema ngafika nje kwacaca khona esontweni. Ngoba ngaphumela kagogo phungula. Sehlika ke nezimoto nabo sisi osesibani. Ngoba kahle into engayenza angazi namhlanje uNkulunkulu la wayengileda cause kwaba yibona batromisa banje into eziningi zenziwa yibona kwakuyibona itromisi bafuna nezimoto bathwala ne

0: leko zawo umshado lo bathatha bafuna
1: abantu benzela sisiwabo bamthandayo hey nkosi
0: so into akubonakalanga yabo ihlazo indlela ukubathwa babengekho angabe ihlazo umshado into eyakwakuba yiyona sengibuka lento le ye text le kwathiwa ngiyongena phakathi e textini Hayi, akamunga ke ngafika kwenje kwakuyimoto ezu-3 mina ngemumva nemoto engane plus nosisi wami omdala ngaphambili no-driver cause uyena usisi omdala owaye metro lo. So mase kuba ile ephambili Fortuna ye-Dromis. So sahamba ke safika khona esontweni safika ngama-taxi hayi safika kwacaca ukuthi akuyona into ababelindele. Hayi sahamba ke saya khona kubo kwendoda esontweni la sashadela khona eBambayi. Lapho ngihamba nemasoul case phela ngoba phela se
1: yakodwa manje.
0: Yeah, sebeyangikhipha manje. Behambe besho nabendleleni namtase siyokushiya manje. Cabanga kaningi. Hayi sahamba ke masifika khona ke safika kwashadwa kwayileyo nto kwa right kumshado. So nalapho umshado ubona ukuthi kuqhubeka kahle. Hayi ke indaba yaqala sekufuneke bangiphelezele ke sebenginyisa endlini. La ngiyohlala khona phela mase sifika lapha ngiqale ngibona istairs. Ngithi hayi nabo baba baza hawu mntase uzongena istairs sishaya nje sitshaya sesihleka nje. Hayi mangithi ngithi hayi kuyangena emaqhophozo. Sapaki imoto yeza kwadinge ukuthi imoto ipake sehlike siyoxhaphoza. Wawungaboni ingubo injani udaka amaxhaphoza khona lapha. Mase sifika endlini indlu iWendy House kodwa leyo plango obonayo ukuthi kade isanda kubekwa. Phansi akukhonkiwe ngisho nokukhonkwa. Hayi bangeneke khona lapho wawungabona sekuguza kugcwele ney'ngane abantu abadala bazojabulela phela lo muntu kushouthi bajabulela lo nto enjani obonayo ukuthi cha bajabulela lo muntu lo bafuna ukuzobona lo sisi lo ozothatha lo move
2: ozothatha lo bhuti
0: kwakhona kwagcwele kugcwele ngisho nesinedolo eyibo kwavele yayibo kumina kwavele kwashintsha ngisho kuba happy lokho kwashintsha ngisho nenhliziyo ubona ukuthi ngavele yayibo bathi mabethi bengena endlini bangena-ke iy'tromisi bangena nosisi omntase kwathandazwa ngenkathi kuthandazwa ngale usamnge usisi wami lo mncane ubhizi uyachekha uyaboko uzala kumina uzongihlekela umntase ungawubona umbhedo angazi ngathi yini kubekweni khona ngani yavele yathi xhifi khona lapha inhliziyo sebehambile-ke angizange ngilale ngahlala ngayo ingubo le ngaze ngayikhumbula ngazi kwanze kwasha okwarathuthwehlwe ebusuku ngakhumula khona lapho ngavele ngayisayiphosa plastic bin ngakusasa ekuseni ngamlinda wavuka wahamba waya emsebenzini ngihlela ngilele ngiyambuka yena uyahonqa akange yabona nje ukhululekile shouthi uhepi uyabonakala nje ukuthi uhepi nasenuka uhepi unenkosikazi nali mama la hayi ngavele nje ngavele ngamlinda wahamba waya emsebenzini Masa mase vuka ngakusasa avuke into eyavele yangixakade bowesiphathe eyavele yangixakakho ngelanga lokuqala umuntu ngayizolo kade lela ma ivuka uvuka kagezi uvuka uyagqoka akaxuki avuka ngene shona emsebenzini hayi bo yangixakale kanjani umuntu evuke engagezi ngaphela ubelalile ngayizolo kwahamba wahamba-ke hayi futhi ngangayinaka ngoba manje ngangisayidinele vele ngiyidinele
1: simo sonke
0: isimo lesi hhayi ngavele wahamba yabo esehambile ngavele abaseleka kakhulu ngavele ngathatha isikhwama sami ngageza ngenza konke ngishwi ngathi uma ngifika ekhaya ugogo ekuseni wathi ugogo hayibo ufunani.

injobo ithungelwa ebandla. Kwagina uhlelo ngilalele ngikhona la emsebenzini. Yina chief mfowethu around the new ledge manje. Ihambe phambili kumina izo zinalezi esiyibona eThekwini. La emafonini sibona yonke indawo siyeza nala endabeni. Zokuthi aliyasho iThekwi. Bese ngithawu uMdunge. Mr. Mdunga ndu saphila ngamgcina phela ngathi wayiphoyisa. Nodaba lakhe lika matric kodwa hayi ngathi yena impela yena lo owathi unalapha emsakazweni. Sibe sonke ke.

0: teng ke re ke sa bo di scone sona ma di sweets go bane ke sa kre mo sebetse
1: oko oko e aba ifaka izicelo kubizimveliso engade athathwe wade wagqiba kulo baba kathengise izigonsi estradweni ezama indlela yokudila.
0: So last year unona le fasting mo kerekeng
1: kulonyaka opheleleyo bekule njukumo yozilo.
0: So ne ke

Na mntanami uphethe into evikayo akukho kubi okuyokwenziwa izitha zakho ya akukho okubi okuyokwehlela ya ngiyakumema ngesonto eThekwini eMansele number 110 kumngeni road uJova uzokwenzela ezibukwayo ya bonke abantu abathi mprofethi ngiyawubona uDisemba usemnyango kodwa imali ngiyayibamba iyaphunyuka ngiyakuyibamba imali wena wena wanje lo muntu wena wakusebenza nanidla amaqatha enyama ngoba uyayithanda nenyama yamahala nanidla amaqatha enyama kwathathwa iqatha kanti udla nomuntu oyisigangi ohambile wayothola izinto zakhe wayihlebelele izinto wathi nangu umdlule nangu lo hlalani esikhwameni sakhe nitshontshe imali pho utikoloshe uyaganga nutikoloshe utikoloshe isilwane sokuloya esinzima esikwazi ukuqoqa siqoqe u-R10 no-R10 umuzi ngomuzi hawu anginiyeke sonozenithi ngi-10 ngithi mina sondela uzosizakala thola umavithiza ngifuna ukuyivithiza nezinto abazenze empilweni yakho uyadura umavithiza kodwa ngoba ngenza inkonzo ngithi abantu abeze ngibenzele le nsebenzelo kamavithiza bese iy'mpilo zabo ziba right ngizovithiza isichitho mntanami lobu bukhuphe obukudla umzimba wonke yisichitho leso ngizosivithiza le nto esebusweni bakho isichitho leso le nto ngizoyivithiza le nto egcwelisisa siyakhukhuma awunawo umkhaba wena umkhaba awunawo wena awunawo umkhaba unamanga awunawo umkhaba hawu nangithi namanga eredweni cha ukuthi uyangiphikisa akuwona umkhaba lo ngicela uthinte tofa kuwonakho umkhaba fanele uqine makuwumkhaba lalela lesi sisesigcwala umoya yilumbokhe leli gama laleyo nto leli lumbo abakufake lona le nto ngizoyivithiza ngiyakumema eThekwini eMansele number 110 ngesonto 9 o'clock ngizodiliza ngizovithiza izinto abakufake zona ngizovithiza ukuthola amatorho ama-peace job ngizovithiza le nto yokusebenza iy'nsuku embili evikini umsebenzi usuphelile ngizovithiza le nto yokuthi izinto yibophile lapho emndenini ngizovithiza le nto yokuthi ubaba wengane akakunikezi imali hhayi uyakunika malini 100 rand ingane iyondliwa ngaloo mali nawe uyajabula lalelayo woza ngizovithiza le nto yokuthi bonke obaba bey'ngane zakho baba maqonqela wena nebhadi amanye amantombazane amithiswe azaliswe ile nsizwa ziyondliwa iy'ngane zawo wena nebhadi yabo lo 150 lona akunikeza wona obunye unikezwe u-700 ehe yena lo uthenga namali wena oboshiwe mntanami woza ngizofithiza zonke izinto abantu abahamba nazo lezi zinto ey'gijima phezu kwendlu ngizoyivithiza lezi zinto lezi ezidala ukuthi bakunyanye la uqashwe khona ngizoyivithiza wena uvele unuke nje unuke wena unuke ekuseni ehe bathi unekhwapha elishubile uvele unuke ekuseni washawa ngesichitho sephunga ngizoyivithiza mina le nto lena mina ngizoyivithiza ngiyakumema kule nkonzo inkonzo inamandla le ngena emnyango uthatha le mpindi amshaye ngo-R100 ungena uhlale phansi la bese ngiyangena mntanami uzongibona ngisho kungena ukuthi impela uma vula kuvaliwe uzoyivithiza le nkinga engibhekene nayo ngiyakumema wegogo woze ngizovithiza abasebenzi abazukulu ekhaya iy'ngane ey'sebenzi ngizoyivithiza le nto enza ukuthi kungabi khona muntu ozoqashwa lapha ekhaya bazolotsholwa abantwana bazolotsholwa bheka nje uzele iy'ngane ezinhle ey'shaya ngezithi ey'nkulu ey'ngaka kodwa ayilotsholwa muntu kuze kuhlekiswe ngazo kuthiwa ingathi uzosina yawani woza wemama lalela inkonzo yemindeni
inkonzo

0: ukuchiza izinto ezenziwe emndenini. Ngifuna umuntu oserious ngempilo. Ngifuna umuntu othi prophet ukhuluma nami ke namhlanje. Kunezinto nasemahlombe ngiyezwa ngiyasindwa. Ngizoyivithiza lento. Ushawa likhanda, ngizoyivithiza lelikhanda. Ugwazwa zibhobo, ngizoyivithiza lento. Ngizoyivithiza. Yakumama. Ngesonto 9 o'clock, eMansele number 110, Kumngeni Road at Durban Station, ilanga ngizobe ngivithiza khona zonke izinto eziphazamisa impumelelo yabantu. Ngifuna umuntu othi umprofethi, ngifuna impumelelo ngibheke kuDisemba. Izinto zibophila, izinto zimnyama, ayikho into ehlula lo Jehova wami. Lo Jehova wami akahlulwa ilezi zimo zakho. Lezi zimo zakho zincane kakhulu. Incane lento ngizobe ngivithiza lento ngogqobo nangamandla uJehova anginikeze wona. Ngifuna ukushonela izwi mase ngiyavala. Ngizoshonela izwi bese ngiyavala. Bawufunda incwadi kaMark chapter 2. Nangu Jesu usemzini kamkhweka Petro. Napa abantu zindimbane zabantu zagcwala. Zizwa ukuthi uJesu usemnyango, uJesu usendlini uzokhulula abantu. Kwase kuba namadoda awu-4 ayikade esuka ekhaya ephethe umuntu ngohlaka. Lamadoda avinjwa ngabantu. Athi lamadoda siyenqaba ukuvinjwa ngoba sizile kubantu abasivimbayo. Kodwa size kumuntu kaNkuluNkulu, size kumkhululi, size kulo onikezwe amandla, size kulo ozovithiza izifo, size kulo ozovithiza inhlupheko. Nangempela lamadoda agibela phezulu, aqaqa uphahla, aphosa lo muntu phakathi endlini. Ngifuna ukuthi mina kuwena, wena ulokhu ungabazi ukuza kumavula kuvaliwe ngoba uvinjwa ngabantu. Uvinjwa ngabantu abanemkhaba bona abasuthi. Uvinjwa ngabantu bona abanempilo eright. Uvinjwa ngabantu abangazazi inyembezi wena oyikhalayo. Uvinjwa ngabantu bona abasebenza kahle. Uvinjwa ngabantu bona imndeni yabo eright. Musa ukuvinjwa ngabantu. Kodwa futhi ake ngisho lento. Akuqali ngawe ukuvinjwa. Bavinjiwe abantu nangesikhathi sikaJesu. Yingakho nawe bekuvimba. Bheka nje lenganakhe iphuza kanjani. Kodwa ikwazi ukutshela wena ukuthi wemama ungayi kubaprofethi. Hey wemfana wami, hlala phansi. Phuza utshwala uya kumama wakho. Eyoqaqela nina impilo. Wena baba, wena bhuti, utshela umkakho, utshela intombi yakho. Uthi wena hayi ungayi laphana kubaprofethi. Hey! Lalela, nawe sukuma. Nize ngizovithiza ngoba uyafuna ukuyilobola lengane kodwa kwenzeki yini edala lokho bakuvalile. Ngizoyivithiza lezinto ezikuvalile ngabe lamagama ongavuma ukuvinjwa hlubulundela la khona khona isibusiso sakho uzobona ngoba bekuvimba. La khona khona impumelelo lakho uzobona ngoba bekuvimba. Ikuphi impumelelo lakho? Isemansele number 110. Le Sunday leli sonto isonto lakho ungalovi waza ngivithize lento mina ngeke ngehlule lento Jehova makakubuze
1: baba udokotela ngicela ukubonga inkonzo yomhlabathi mina bengumuntu ogembulayo baba kodwa imali futhi benganayo inhlanhla yokuwina noma sethiwa bengiwina baba bengibukwini imali encane engango 300-700 imali ezincinci ngithanda ukubonga inkonzo yenhlabathi. Ngaya ekhasini uma ngifika baba angizange ngikhole ngaba nosuku oluhle kakhulu ngalelalanga ngoba ngangisebenzise ngabe ngangize enkonzweni enhlabathi ngathola u40,000 ngithi mangibonge kakhulu. Enye into eyenzekile baba namhlanje emsebenzini umlungu uthe sengithembeke kakhulu ngoba sengesikhathi eside ngimsebenzele ucela ngiyofuna isite khona izongakhela uthi room kuzoba umkomelo wami loyo baba. Ngiyabonga kakhulu ngenkonzo yomhlabathi. Ngidlulisa ukubonga baba kakhulu.
2: Baba, ngithiwa ngithula ubufakazi baba. Baba, ndingumuntu obolisa ngemali. Beninenkinga abantu bebengangikhokheli izimali zami. Baba, ndithe ndisosebenzisa itshe lemali. Ndabona into zami zitshintsha. Ndithe ndisokhuluma etsheni baba. Ndabona into zami zitshintsha zonke. Abantu bebengangikhokheli. Ndabona bonke abantu bendikhokhele bengasandijarha, bengasandithini. Baba, ndithi manibonge kakhulu itshe lakho lemali.

0: lakho kwesibini baba ithenge yo apply indaba yemoto egarage that is so apply baba kwathwa decline imoto ayifumani xa sendisendikhuluma baba etsheni lemali ngithe ndisokhuluma baba ndabona bengifowunela bethi ndiyakhwalifya baba emotweni ndibaba ndithi mandibonge kakhulu intsebenzi yakho itshe lakho lisebenzile baba ndiyabonga itshe lemali ndiyabonga baba
1: bakumavula babudokotela ngithi angizothola ubufakazi baba ngensebenzo yakho kamashanela baba ngathola umashanela baba ngawusebenzisa ekhaya baba ngithe ma ngivuka ekuseni baba after sengiwusebenzisile umashanela baba uma ngivuka kuneminenke efile amaselesele afile baba namashongololo baba ngithengisa mangaze lokho baba mangithi ngikhiphe isicathulo phansi kombhede ayibo baba kunenyoka le nyoka yayinkulu baba ngithe ma ngiyibheka yifile kodwa futhi kuyabonakala ukuthi isanda kufa baba le nyoka ngiyabonga kakhulu baba ngale nsebenzo yakho kamashanela ingisize kakhulu baba okunye baba engifuna ukukubonga kakhulu baba ngathenga nomkhucululi baba nganginenkinga la ngaphansi baba ngineyintshumpa baba iy'ntshumpa lezi zomhlume zaziphuma amanzi anukayo kangangokuba baba besekade ngagcina kuye enkonzweni yokuzithokozisa nobaba ngithe ma sengiwusebenzisile umkhucululi zasha baba zonke ley'ntshumpa baba ngikhuluma nje sengiphilile anginalutho baba ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga mavula
2: amen babudokotela babudokotela ngithi angibonge baba ngiphakamise ukubonga baba safika lapho enkonzweni kwakunensebenzo yehlabathi baba ngangihamba nomnyeni wami izinto zethu zayibophile kungenzeki lutho baba empilweni yethu kodwa emva kwensebenzo yakho esihlabathi baba izinto zaqala zaqaqeka baba ngikhuluma nawe nje baba umnyeni wami ufoneliwe bathola ikholi ephuma eyimayini empumalanga bambuza ukuthi usa-interested yini nalo msebenzi wawo-aplayelile wathi baba yebo usa-interested baba kuthe kusenjalo umnyeni wami bamtshela ukuthi iholo lakhe lokuqala baba u-15,000 nama ngizange ngikholwe baba ukhuluma nawe nje kuyimanje umnyeni wami akekho kusasa uyoqala ishift yakhe yokuqala uye usempumalanga mina ngisele la emakhaya okwesibili baba engithi angikubonge baba kunomuntu engangibanga nayo isayithi engase ngiyithengile engibangisa lo muntu kwisayithi ngaze ngayiduba isayithi kodwa emva kwenkonzo yesihlabathi baba ngithe ma ngithe ngithole ikholi ngathiwa lo muntu lo uvele wahawa kungathi ushawa yinto wahawa baba kuyimanje nje watholakala edindilizile ethuli baba ngithi angibonge kakhulu insebenzo yakhe ingisebenzelile
3: ameni bazalwane ngibingelela ubaba wethu umavula kuvaliwe ngiphinde ngibingelele umama wesizwe sethu ngiyabonga ubufakazi bami baba ubokuthi ngithe ngisuka la izolo ekuseni ngafika endlini ngathi ukuhlala kancane ngobe kwangena ikholi bazalwane ma ngingena ikholi eyokuthi bazalwane ngakade nginabantwana ama-twins ngaphinda ngawu-2 ubaba wabo shona 2022 engasabanaki engabenzeli lutho kwafuthi ubaba wabo omdala ubaba wey'ngane zami uyangibonela ukuthi ucela uzolobolela uzokhokhela iy'ngane zikamfowabo manje ngizothola lobo bufakazi kuba kumavula kugwakile ukuthi ngiyabonga konke imvilo singivulelile ngoba ubaba ozowahlola ubaba omungizakale kufuna iy'nkomo zakhe langazala khona lobe bengamningi kodwa uthele osuku lensebenze leyizolo umhlabathi ngibusisekile bazalwane ngibusiseke kakhulu ngey-18 bazalwane bazokhokhela iy'ngane zabo ngoba mina abazalwane sengaze ngayitholele enye indoda kodwa-ke ubaba omdala wengane ucela uzoyikhokhela azenzele nesiphala ngiyabonga engilozini kubeke njani ngiloza amavula kwani uyingivulele ngiyabonga amen amen bazalwana ndibulisa umama ndibulisa utata abazalwana ndibulisa inkonzo yonke bazalwana igalamini yom yesihlabathi ndifike ndathela endlini ngo-7 ngo-8 salala masilalayo kwakhona into eshizithoko ezikhulu ephezu kwendlu eshizithoko ezikhulu ndaqonga ukuba ndiyoyika ndaphindaphinda futhi ndacela futhi uba ndayixosha nedwe ndayixosha ndaphinde futhi sindaqoka kuthiwa ngoba nayisozela kakhulu salala umakhelwane ngezantsi uthi yeo uyafika ekuseni uthi hayi bo mamntolo bekwenzenjani izithonga bezisitsho kwakho andisazibele kuthe ndithi ke mna ke hayi andazi nam.

0: imbelesela ukubona kuyo ushukela isibindi izinto iBP HIV yena umdlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ungena izifo yena emkhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma ntubatuba mpangeni ulundi kanye nasethekwini futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashelela izinombolo
1: Sanbonan, ithengeni le juice bathandekayo iyasebenza abaningi sebesizake ndiwa nami nje ingisizile ngiyabonga nje kakhulu ngiyabonga
2: ake ngithathe leli thuba ke ngibonge ukuba kusibiya ngelokhuzana ngejuice engayithenga kuyena yo ayive eyangisiza benginesifo ebengasathembi ukuthi ngizosizakala kusona benginama-fibroids kahle umhlumo ingisize kakhulu le juice ifike iyahlakaza eyi ngafane ngopha lezo nsukwana emva kwaloko kwavele kwanqamuka juqu and besengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla awu ngiyabonga babosibiya ngicela bandla nkosi yami ungapheli amandla ubasize nabanye nami sengike ngathi ubatshela nje nangayo na nakule ndawo engekuyona ukuthi nje hey liyasiza le juice abangayibukeli phansi ngiyabonga kakhulu
3: sawubona babusiya mama umtolo lona hey baba ngithake ngibonge hey ijuice yakho ave ngisebenzelile iphi yami bengasakhontroleki nje bengasakhona bese kugubi nje yeyi ngimane ngathola nje le juice hayi ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga nkosi yami yeyi ingenzelile izimanga le juice yakho baba usibiya
4: amen wemprofethi ngithi ake ngithathe lelithuba ke ngibonge indlela ongisize ngayo bese ngihambe yonke indawo sengibuya ngisho komanguza komhlaba yalingana ngifuna impilo bese ngineminyaka emithathu ngikhukhumalelwa isisu sibe ibhemunde kube sengathi ngikhulelwe neenyawo zivuvukale ngingasakwazi ngisho ukuhamba nginomopho ngophinto engapheli abelungu sebecabanga ngisho ukungikhipha isibeletho ngezwa ngawo ukhuluma ngale juice yakho eredweni emsakazweni ngathi cha ake ngizami hayi ingenzela imanga ijuice yakho ingenzela imanga ngiyakubonga kakhulu ngifisa sengathi ungama njalo ungayeki nabanye abagulayo ubasize ngoba yeyi ungisizile mina ngivukile kwabafileyo ngiselwe kona ukumentabeni ngimemeze ngitshele abantu ngoba abantu bayagula kodwa bazi ukuthi bazoshonaphi ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho wanikwe ekhaya ezulwini iyasebenza ijuice yakho ingenza umuntu sengivuke ngamusha manje sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi ngoba besengihambisa kwedada
5: ebenzisile ijuice sehlise umsindo wake manje ngoke ukeayisebenzisa ijuice mkhokhele ehe
6: bengikhathala noma ngenza ini ngikhathala ngihlale phansi noma ngihamba ngihefuzweni ngingakwazi ukuhamba nanempilo yami nje ibihlala idondobele.

0: toi.
1: Mais là, ma soeur, elle s'est aussi égardée la souris. Nakwazi nokwenza yonke into ngangakwazi nokusukuma ngihlale phansi ntondobale ngivilaphi bengikhuthala nje nokuhathuzela ngingasahayisizeli uma ngikhuthuka entabeni nokuhamba nje ngibe happy.
2: Awu bakithi wazi wahefu mama ngishayele ehlobo nokuhamba nje ngibe happy nayizwayi umama wakho ubhoje nendaba
1: what a pass
2: lento yokuthi ngizishiya indawo ngifuna ukuthi abantu banazi ubaphele ukuthi kwadabhasi bakhona bangakubi ngithi yabona mani ngoba phela into lena sivele sizwe abantu esingabazi nokuthi ababi ukuwayithinta
3: ngiyisebenzisile cishe sekulo msikhipi sesihlanu esade ngisithatha lokhu okugcina okulesi sokuqala safe sangikhiphise isisu sengikhiphise kawu-4 ngosuku kwase ngaphinde ngathatha lesi esinye sesibili naso futhi kwaphinde kwakanjalo nalesi sesithathu kuze kwaba ilesi esokugcina esesifike sangamkhiphisa isizo ngoba inkinga yaqala la ebula kwase kwehla kuze swini la emaphashini bese kuba nayo iswini ngizwa ukuthi kuba buhlungu la ngase sibele iswini ngase kuba ngcono-ke inkinga sekusele ngala emlenzeni kuphela lapho enganestroke ikhona
2: ngamanye amazwi iyakusiza
3: iyangisiza yehla lapho impela sekulapha so kodwa uyakhathala nje kuphela kuyasho ukuthi ufike yathinta
2: olright uba nomuzi uba nomunye obephakamisile owayithenga baba wayithenga
4: yebo wayithenga
2: okay yakulekelela yini baba
4: hayi kangilekelele inyama beseziye iminyaka cha sezinciphile impela sengibona nenyama ihayi kwazi ukubaningathi ihlala nje zidumbile cha manje hhayi sengibona inyama isihamba so mangenza so kuphela inyama
2: ubaba wakho kule ndawo
4: ngigcwelisaobile
2: kuphi ohedeni okay wena sibangisele ukuthi ngwami kule ndawo
3: usana siyongithethwa engongomane
2: engongomane ezomazomo ukhona omunye but baba wena uyisizithi
4: lapha ngiyongakhoza ngasha ngamanzi nesifo sokuba njengisitholele engishayanga sokumsebenzi ngabuye ngoba sesasami sesiyekanye kutsho
2: okay
4: bayawubona ukuthi umose awukifi
2: olright
4: ulokhu umile bakushaya ngesifo sokumbesii manje singavumi ukuphela kodwa ngokusizakala ngayijosi ngibona ngithi sakubona ngakovetlinic sakubona kuyimanje ngibandishela mina
2: siyabonga kakhulu mama wena ukuwayithinta
5: yangisinda mina ngoba bekungumuntu okuhlala ekhatheke ngingenamani kakhulu kodwa nje nganele ngayithola ngavuka ngalimani ngisema ngakade ngizona
2: uyalima manje
5: ngalima manje
2: awu
5: ngiyathala
2: amen hey bakwena shalala ishopo asisezwa shalala ishopo baba wena kuphi ekhaya
4: mina ngisuka nje ethokazi
2: ethokazi khona la kwanongoma mama nisuka kuni kwalindisa olright ke ukhona omunye ngifuna njani ukhona omunye ngokuphamisi awusuka nini yeke indabona shiya yakuyakusisa ehe kwamajomele iyakusiza kubi wawathi ubhukile olright buye okay izisebenze njengomhlatshelo ngamanyamhlabelo ngamanye amazwi amen ukhona omunye asivaleke manje okay
6: Prophet DK Smia isahlulo mbisi gadla ngadla matawuzeni ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV ngenomdlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ungangenwa izifo yini emkhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofet nongoma mtuba Tuba, Mpangeni, Ulundi, kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude. Ngemininingwane ungashayela lezi nombolo 079-6551-813, 079-6551-813, okanye 082-0981-282, 082-0981-282, 082-0981-282. Kube umbuso wodwa.

0: asiza nejuice
1: ubayisambamba
0: asitshele nejuice kwenzeleni ijuice asembusweni
2: hawu ijuice ingisize kakhulu benginokukhathala nje sicobecobe ngifeze ngikhathele ngante ngaphuza nejuice hawu avela ngayisikhwishikhwishi nasebenza kwasebenzeka ngenzeka into ngakhuthala
0: hawu siyabonga wena mama usuke wayithola ijuice asembusweni
3: ngafela ngizothenga ijuice ngayithenga ijuice ngafika endlini ngafuke ngabilisa amanzi ngayifaka enkomishini ngathatha izivalo zejuice ngafaka phakathi kula manzi ngathatha ispade ngachatha kunento ibila esinqeni ibiloko engathi ku-ice iqaqambe yehle la esinqeni lokho ngachatha ngejuice anginalupho anginamathambo ngiyazisebenzela nje kahle anginankinga
0: awu siyabonga siyabonga-ke ngemiphumulo yejuice sembusweni nanababa ukwenzeleni ijuice
4: oh ngayithenga ijuice ngikusho isipho somhluma esesineminyaka mhlawumbe engaphezulu kweshumi ngathuza yase ngikhiphisa ngesisu eyokuqala ngathenga esibili naye futhi angikhiphisa ngesisu ngithe ngibona insuba neyomhluma elangemuva abanye bathi amaphayisi kodwa kuhlukene ngoba amaphayisi ngayanganawo wawakhiphe emarangile amaphayisi umhluma insuba kuyimanje iyasha insuba ukuyinwaya emzimbeni sekuphelile angisayinwayi ngiyaphila nje ngoba sengiwubaba sengibiza ukuthi ngithole ukhosikazi wesibili ngoba sekuphelile ukukhathala
0: siyabonga wena baba
5: hayi mina ijuzi ngafika ngayithenga la ekhaya hhayi yafike yangisiza ngoba manje nganginamahlaba engingawazi ukuthi aqhamukaphi emzimbeni ngize ngiyitshethe mhlawumbe ibhobo hhayi kodwa ngokuphuza kwami le juice ngithi impela ngangithenge futhi le nkulu hhayi ngayiphuza impela ngithi akuphila ngisho iy'nsuku zibentathu ngezonke amahlaba esephelile emzimbeni hhayi ngabona ukuthi ayicala ijuice yala ikhaya inomehluko yingakho nami nanamhlanje ngithi angiphinde ngisondele ngizoyithengele
1: asikusho in record ijuice yala ekhaya yasemthethweni ngamprofeti uSibiya ngiyezi ukuthi kodwa lokhu sikuze ngakho lunje ukuthi kukhona sebeke bafaka imali bathenga ijuice emva kwalokho abasanibambi ukuthi noma sekumele badilive ijuice ningayithemaingasho nje ukuthi embusweni
0: ningayithengi
1: ingenayo lentshembe niyibonayo akusiwo
6: kodwa ngisadeyo engisakuphawule kuyona zonke lezi ndawo ebeseyicashile engingasazizo ngiyazizwa futhi-ke ngeke ngibike yona lodwa lejuzo kumthobethu hhayi khona esekungenzela inqaba ngiyabona lesasiwasho lesa sokuqhela ekubomi hhayi hhayi hhayi hhayi shakwane shakwa
0: sakhulu
6: hayi hayi hayi ngakhuluma wangihlolela umprofethi wakhe wathi iy'dalwa zami zamekiswa nesidalwa sangaphandle kwasebe manje sesixovele ngafike ngachela ngithe ma ngichela ngayizwa ingane ithi lapho bekulele khona ingane yayo iphuphe sekuwunodolo selele ingasabonakali uthiphi
0: hawu
6: yathi ithe ma iphuma nonina bayambecinga le ngane kwakhona ingane elandelayo ehambe ithi nithi asihlaleki njengoba nisixosha
0: hawu kahlelo
6: hawu-ke usuka lapho kwase kuthi-ke ngiya-ke sekuyileyo nto nje ukuthi phela ngumuntu kodwa umuzulu usuphelile
0: awu ufana ubuwuthole mkhulu ufuna ubuwuthole
6: qhubekaqhubeka kabi
0: yebo mkhulu hhayi
6: lokuthe
0: u-right wena hayi siyabonga-ke siyabonga.

0: ngathokezwa radio ngikhuluma ukuthi yalapha zonke izifo.
1: Yeah.
0: Ase izama zoyithenga.
1: Okay,
0: angisiza kakhulu baye.
1: Wathatha ngewani?
0: Wathatha ngewani, wathatha isipuni, isipuni esithi isipuni.
1: Oh, uza kuthiwa ijuice. Ijuice vele.
0: Hayi, nami ngikushukela.
1: Hayi no baba, siyabonga. Sishayela uNkulunkulu ihlombe. Mama wena wena iyakusiza.
2: Aba, kepha
1: yebo.
3: Yangisiza kakhulu ijuice, ngathi nesibhuku nje sisuka la ngaphambili siphuma ngemuva. Hayi ke, ngayalelwa yona ijuice, yona iprofethi.
1: Yeah.
3: Lokho kwaphela kanjalo. Siyabonga mprofethi, iyasiza kakhulu ijuice. Siyathunywa nje nabanye abantu ukuthi sibathengele ijuice.
1: Amen. Shayela uNkulunkulu ihlombe. Okay, ukhona omunye? Ukhona omunye ophambisile? Okay, ma.
4: Bona nonke.
1: Kumani phela ngivumungane nibingelela enyakeni omusha.
4: Ijuice ngiyithengile, ingisivile ey'ntweni ey'ningi. Nanokuthi mengabe ngivuke ekuseni, bengiyemvuke ngikhathele, ngikhathele ngiyimbithi. Manje akusekho lokho. Nephika, bekuthi mengabe nginyuka indawo ey'ntaba, bengingesane ucinane la esifubeni. Nesisu umzimba nje ubungifinda nesisu ngendlela kade sisikhulu ngakhona. Manje hhayi sekungcono. Nesisu nomzimba awusangifinda, umzimba wami nje usulula.
1: Amen. Shayela uNkulunkulu ihlombe. Right, ukhona or nawe baba? Okay, siqale la nawe ma.
5: Amen bazalwane ebingeleni.
1: Amen ma.
5: Hayi bazalwane, baba uSibiya ngihambile naye isikhathi eside. Ngiyisebenzisa izinto zakhe. Ngithe uma sefika le juzi ngayilanda le juzi bazalwane, ngangifa iqolo, ngifa amadolo, yimilense. Ngaya ngiklina ngithiwa ubuso, babe ngangithi uma ngithi noma ngiphuma ngihamba bathi kodwa yinto igcubayo. Ngithi ngayo ngidlele ijuzi kubazalwane. Asihambeni sesandohouse esibili siyothenga ijuzi. Ijuzi ngenzela omkhulu umehluko phezu kwempilo yami bazalwane.
1: Hayi,
5: qhubekani bazalwane, thenga ijuzi. Ijuzi yeyi iyaphilisa. Namanje ena nje sengina-2 months ngingayitholi. Ngithe nje ngeke kule nyanga ngingazi ngizoyithela. Ngizofuna yona.
1: Amen. Usuke ukwena ma.
5: Ngisuke emahhoti.
1: Shalala uNkulunkulu wami ihlombe. Right baba, ukuyitha.
6: Sanibona la. Right friend, lekuthezile ijuice la ekhaya. Uyomkara ethengwe u-Andy. Ngamukuli hambe sheka nakha. Lejuice la wawuthe hamba sirahadlake ngiyitshontshe kancane. Kayitshontsha. Kanti ukuphuza phuza ngayiphinda futhi azange awuzi umehluko, angafika athi ma uyithenge ijuice yakho, ukuthi ijuice ithembe akuzona ijuice manje iyakwenza umsebenzi. Wasengiyalela usizi lobo wasengiqhamuka manje sengingethileke manje ngibeyithenge yani ngakhwani khadi special sekubali bangunabhodla awufike ma sengiphoqekileke manje
1: uthi uzoyithola
6: ka useshile ulekofta seshile wathi hhayi ungayifuni uyithathile.
1: Oh,
6: man, porque já não pode levar usar nem viagem na fumo para.
1: Ok.
6: Sai sai de nele logo, e boche ele, mano.
1: Amém. Chega no pulo pulo então. Ok, baba. Amém.
0: Muitos tem esses erros, cuidem um pouco de pipi no sugar, né? Não as novas coisas que você engan. Olha, eu acho que tudo se deu, que já me embaraço. Não há pista de pipi no sugar, então você não diz.
1: Ei. Usuka ubona baba.
0: Ikhlarothi
1: nomono ngishala ihlombe. Haleluya. Right, ukhona umuntu.
7: Ninja Prophet DK Smia isahlukobisi gadlangadla matawuzeni inethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela, isibindi, izinso, iBP, HIV kanye nomdlavuzo wabesilisa nowesifazane. Iyagoma ungangenwa izifo kanye nemikhuhlane. Inkulu lento, thatha eyakho, ayinamngozi kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Mtubatuba, Mpangeni, Ulundi kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashayela lezi nombolo 079 6551 813, 079 6551 813, okanye 082 0981 282 082 0981 282 082 0981 282. Kube umbuso wodwa.

0: Bamba, vuka, vuka, wembathe amandla akho.
1: Right.
0: Unkulunkulu ke into mayibalekile uyayisho. Mangabe iphinda. Una usungasebenzisa umqondo wakho. Uma into ibalekile. Unkulunkulu uyayisho. Kodwa uma eyisho eyiphinda. Sekunezinga elithize lokubaluleka kwayo. Singasebenzisa umqondo wakho lapha ekhaya. Ngiyabona vele ngiyazi ukuthi udakadiwa wena. Awuzukuzwa vele ukuthi noma sekuthiwa vuka vuka uzoqhubeka ulale ngoba uthakathiwe wena. Ithi iBhayibheli vuka vuka wembathe amandla akho. Okay. Ngendlela iy'nkinga esezikuhaqe ngayo akusavukeki. Lalela, kunabantu abawe financially abangavuka. Kunabantu abawile ebusinessini abangavuka. Kunabantu abawe ethembeni abangaphinde bavuka, abangaphinde baba nethemba empilweni. Ithi iBhayibheli namhlanje vuka. Noma ngabe uwe kangakanani uwiswe, kunabanye nje abawiswe izifo eyisemzimbeni wabo, akusahambeki, akuvukeki, kuyaguleka. Lalela ithi iBhayibheli vuka, uthi omunye nivuke kanjani umprofeti ngoba ngicindezelekile. Angikhathali ukuthi yini ecindezelile, ngizothi namhlanje ngizomemezela into eyodwa, uzovuka wena. Ngoba iBhayibheli ithe vuka, vuka. Lalela, uzovuka wena. Kukhona ukuvuka kokuqala, mangaba lokhu kuvuka kubili. Kukhona ukuvuka okumenyezelwayo okuyi-warning kuwe. Makubonakala ngathi akuvukeki, lalela, kukhona okuzokuvuka, kukhona amandla azokuvusa. Ithi iBhayibheli ukuze izinto izokwazi ukuthi kwenzeke, vuka wembathe amandla akho. Number one, kunento okufanele uyembathe uma ungumuntu uphila. Kunento okufanele wazi ukuthi izokwazi ukuthi inqobele igama laleyo nto ngamandla. Lalela, ngizokutshela mina ukuthi musukulala kanjena ikhalifa, musukuhlala kanjena izinto zingalungile. Vuka, uyazi umuntu noma ethi uyakuvusa wena awufuni ukuvuka ngoba uthakathiwe wena. Kwesinye isikhathi inhlupheko icindezela ungafuni ukuvuka. Musukuvuma ukuthi ucindezelwe izinto ungabisavuka. Musukuvuma ukuthi usizi olucindezele nohlangabezana nalo lwenza ungabisavuka. Musukuvuma ukuthi inhlupheko icinye icindezele ngale ndlela yokuthi kungabe kusavukeka. Ithi iBhayibheli vuka, vuka. Vuka wembathe. Ngizokhuluma ngokuvuka nokwembatha. Okay. Nansi ke into. Kukhona umuntu izwi lokuqala elithi vuka li-awareness, lisexwayiso sokuthi vuka. Leli lesibili futhi elithi vuka libiza i-action. Ma usuzwile ukuthi kanti kumele uvuke, awukwazi ukuzwa kuphela ngokuvuka bese ukuvuka ungakufaki ku-action. Ufanele ukuthi uzwe izwi elithi vuka maqede bese uyavuka. Ngoba ukuzwa ukuvuka nokuvuka akufani. Sewuzwile ukuthi kuthiwa vuka. Vuka ke manje. Lalela, lokhu kuvuka kusangenzeka. Noma wena ubona ngathi kunzima, kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi mina kuzovukeka. Inkinga awembethe lutho. iBhayibheli iqinisekisile ukuthi kumele sembathe something. Ubona ngathi uyehluleka endleleni, awumbethe lutho. Ulula noma uhamba, ayikho into embetheyo. Emhlabeni kudingeka amandla. Uma ungawembathanga amandla emhlabeni ngeke uzenze izinto. Uma amandla ungenawo emhlabeni ungeke uphumelele. Ukuze uphumelele udinga amandla. Ukuze uhlule izitha udinga amandla. Ukuze wakhe umuzi udinga amandla. Ukuze uganwe udinga amandla. Ukuze ufuye udinga amandla. Ukuze ufezekise amaphupho akho udinga amandla. Ukuze ube nemali udinga amandla okuba nemali. Ayikho into ongayenza unguwe nje ungenamandla. iBhayibheli ke iholela abantu emandleni. Lalela, kuthiwa vuka wembathe amandla. Yingakho mina uthi omunye ngizowathatha aphi amandla. Lalela, abantu emhlabeni njengoba babona bephithizela behla benye.

ngoba bafuna amandla noma beyothwala abantu basuke befuna amandla noma abantu befuna amavoti bafuna amandla emhlabeni ngamandla aphumelelisa umuntu laleli noma umuntu ezokucindezela ukucindezela ngamandla noma umuntu enzani na empilweni yakho kodwa udinga amandla okuthi akwazi ukwenza lento afuneke noma ngabe icindezela wena noma ngabe njani manje wena inkinga yakho awufuni ukuvuka wembathi into ezokuphumelelisa yingakho-ke ngampela kule sevisi kulokhu kulezi nkonzo lezi nkonzo inkonzo yokwembathiswa amandla lalela ngizobe angifuni ukwenza izinto eziningi ngoba sengikunikezile izinto kodwa manje nabanye bakunika izinto bakusi kodwa into ongayembethe amandla awumbathiswanga amandla lalela kunomuntu omunye uhambile wayothwasa efuna amandla omunye wenza konke lalela uthwasile lo muntu kodwa amandla awekho akelaphi umuntu baze bambize ngomthakathi lo muntu uyakholwa kodwa ukukholwa kwakhe kubonakala ngathi into engekho amandla awekho lalela nabathakathi bayamehlula uyakholwa inhlupheko iyamehlula uyakholwa uyathandaza kodwa uthandaza amandla awekho awusoze umthandazo wakho waphumelela ungenawo amandla wamthandazo wakho udinga amandla ukuze kuthiwa ungumthandazo wangempela ngoba usuke unamandla ithi iBhayibheli vuka wembatha amandla uma amandla engekho ayisokhe into ongayenza iphumelele nginesevisi eninayo amadeyithi akhona abekiwe kula madeyithi ngizobe ngizokwembathisa amandla nami uNkulunkulu ungivulele isimanga wangibathisa lamandla emva kwesikhathi lalela emva kwesikhathi kunemibuzo engizibuza yona lapho khona kwenye inkathi ngibona abanye abantu uyazi kubuhlungu ukubona umuntu uyafika uzophuna usizo uyaphinda uyabuya uyaphinda uyabuya uyamnika iy'nsebenzo noma ama-product owaziyo nawe ukuthi la ngampela uma ngimnikele insebenzo lo muntu lo uzosizakala ma ngimnikele insebenzo uzophuma ey'kweletini ma ngimnikele insebenzo izinto zakhe izovuleka ma ngimnikele insebenzo uzophakama ma ngimnikele insebenzo kuzoqaqeka ibopho kuqaqeka amafindo hayi khona kutholakala ukuthi no usuyamnika iy'nsebenzo zinawo amandla khona ku-right kokodwa nguye ongenamandla bebona ukuthi bangenamandla akusebenzi noma yini ongamnika yona umuntu ongenamandla lalela umuntu ongenamandla angaphatha nanoma yini ephilile nesizayo kodwa yini ngamsebenzeli ngoba akanawo amandla amandla adinga ukwembathwa amandla adinga ukugqokwa njengengubo amandla adinga ukugqokwa njengempahla yokugqoka amandla kumele ahlale kuwe amandla kufanele abe khona ngisho olimini lwakho ukhuluma khuluma amandla noma ukhuluma ngisho umlalela ngisho usawubona wakho kufanele ube namandla uma usawubona wakho engeke lalela usawubona womuntu onamandla ugila imihlolo umuntu onamandla noma evuka ekuseni amadimoni ayanqanqazela kunqanqazela iy'lwane manje wavuka ekuseni wanyathela kunyathela umuntu onamandla ngisho kuthiwa bathakathi bebetshale ini egcekeni lakho kunento abangasayenzi abanumzane le nto yokuthi uma uvuka ekuseni uyalo uhambe nje egcekeni lakho kuqala abanumzane bebevuka baqimbe nje thotha umnumzane uvuka nje uqimbile nesinene uyahamba nje la egcekeni lakho uyabheka nje ubheka kwacingo ukuthi mhlawumpe noma mhlawumpe uyabheka ukuthi akukho yini lapho mhlawumpe okunembobo khona noma lapho mhlawumpe kube nenki abheka iy'mpahla ukuthi hhayi ziphelele lalela usuke etshala amandla enyathela ngamandla uma ubaba engasenamandla ikhaya liyafa uma umama engasenamandla ikhaya liyafa ngoba amandla ayabiwa ingane yala ekhaya kukhona amandla okufanele ibe nayo umama wala ekhaya kukhona amandla okufanele abe nawo baba wala ekhaya naye kumele agcwaliswe ngamandla athize umndeni uma usuphelele kunamandla okufanele wembathe kunamandla ambathwa umuntu eyedwa kunamandla embathwa umuntu ngoba engumzali kube namandla ambathwa umndeni kube namandla ambathwa umnumzane kube namandla ambathwa unkosikazi okanye umama bese kuba namandla ambathwa umndeni ijule kakhulu le ngelinye ilanga ngoba ngizoke ngiqhubeke ngizophinda futhi nizinikeze isikhathi lapho ngikuchazela khona ngala mandla kule nkonzo eninayo ngizobe ngiwembathisa amandla owadingayo hhayi ukuthi ngeke uqashwe inkinga awunamandla ngabe suqashiwe

Kwasho kanjani wena manje uzoqoshwa nje ekuseni uzothuqashwa nje ubuqoshwe hayi ukuthi ngeke uregister ngabusuku uregistiwe inkinga awunamandla wena ulula wena awunamandla wena ulula uyatakateka ngoba ulula wena awunamandla wena mbatha amandla wena akhona amandla ngizokubathisa wona ngomhlaka ngalama date akhona lalela angene kuma products ngoba ngizokutshela lento yamandla kukhona obhala kahle othi qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu ngoba yabona amandla maye ngekho izinto azenzeki ngoba ngisho uvika ngisho uhlaselwa lalela uzowasho uzoyasho amavesi nemthandazo kodwa uzogaxela ekutheni awunamandla uthi obhala kahle uthi qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu la uthi futhi lobhala kahle vuka wemphathe amandla ngisazoqhubeka ngikhulume ngamandla lalela angikhulume ngovuka izitha nangamandla awo uyamizwa ngithi sinebhengela la ekhaya okuthiwa uvuka izitha le bhengela linamandla ekuvikeni izitha amandla akhona okuvika nje izitha lu-250 kuphela akufanele benze iphutha lokungabi nalo leli bhengela ukuvika izitha noma bathi bafuna ukukuhlasela bakubambe ngezandla akhona amandla akuvika izitha awukuvika izitha noma bayagadla noma benzayo lalela ukuvika izitha awukuvika izitha unamandla okuvika heyi uyangizwa ukuthi mthini uthole ukuvika izitha ibhengela 250 kuphela amandla okuvika okuvika nje izitha noma ngabe ziqhabuka kuliphi isayithi makuyisitha nje sibe nebhengela futhi lekha elamandla ele power le bhengela uyabhukha uhlale phansi nami angidingi ukukhumbula mina ngumprofetha ngiyolinyanga ngisonisa ngoma ngithwasisa ngithwalisi angiphehla amagobongo angiphothuli angezwa ukuthi mthini ngusiza ngale ndlela uNkulunkulu athi ngusize ngayo igcwaliswe ngamandla ngigcotshiwe ngigcotshelwe wena ngigcotshelwe isimo sakho kunebhengela ebiza u-3.5 laikhaya eyokwenza izinto zenzeka ungaqali indlima endleleni ungafinjwa muntu ma uzokwenza izinto uvimbeke uqale izinto ziphelele endleleni lalela awuvimbeki ke ma uphethe le bhengela le power bhengele la mandla 3.5 hayi ekuchazela yona ngoba vele ukuchazela abantu abalithengayo uyabhuka ukwazi ukuthi uhlale namphansi hlala nampela ulithola kimi nje ngqo lona awulitholi komunye umuntu bese kuba khona elinye ngaba ibhengela ngaba yini class u-7.5 lalela mina ngizokuphakamisa mina ngisho kuthiwa ufungelwe kangakanani mina ngizokwedlulisa lapho bathi ngeke udlule khona angizwa ukuthi mthini mina ngisho sebekutheni bathini lalela uzoye le nto izokwenzeka le le ufuna ukuyenza izokwenzeka zinika isineke nami angijahile nginohlelo-ke olusha la kula mabhengela amabili okay kakhulukazi leli lika-7.5 noma inekilesi yakhona ne-program-ke enayo ngizozisho-ke iy'nhlelo ngoba ngifuna abantu bangene kwi-program ethize period of 3 months period of 6 months usazokusebenza nje sisazokusebenza bawozi bemangale bethi kanti sekwenze njani manje sisazokusebenza ngisazoqhubeka ngikuchazeke lolu hlelo lapho khona umuntu angena kulezi nhlelo yika-3 months iy'nhlelo yika-6 months hayi mina ngeke uyabona kulezi zinto manje zokuthi wena ukwazi ukwenza izinto zenzeke le nto yokuthi wena usudlala abantu udlala abathakathi udlala ngisho nje abantu abasafunda ukuthakatha bafundela kuwo ngisho abathakathi nje beziyifunda amakhola zabathakathi uyazi uthakathi umuntu uzofundayo yophela yonke leyo nto thula uthi du ngokunikeza mina iy'nsebenza mina umthakathi ngimbhonya aheyize ahambe sanga nekhanda ehambe ekhuluma yedwa endleleni nodokoloshe bakhe kuyoguga imfane yakho ngeke kulethi kakhulu-ke manje ukuthi umuntu angavinjwa umthakathi yini yona umthakathi hayi suka yeyi sigcwaliswe ngamandla yabona inkinga sike sihambe ngendlela yabo abathakathi mina ngumprofeti mina ngiyolinyanga ngisonisa ngoba angithwalisi angithwasisi
Kamu